Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé a tempo blan yar yulung ba saga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fi ba a simple to na ti sa trete go da go na a pipi ko ping ba po a bora ya na cha bo ba nga ya a nya

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

buya to go bu foka madede nal mi minna bada oran di da na bada bada har na mundu mundi bam bo be bad bagi de kang ragar dir na wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wele mundi ba son to mum rim nogri mi logo talb ki de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato pada na martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada na nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu arku bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan kan bin san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yiko kai ta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asugo ni da kwala me gudunana hatun bebe sa.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: Tartata na tuwar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale sese unonka rwe kataka unonka tana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundonka ta na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale unonka rwe kataka unonka nso ay ku hinil nalara ngantala ay ku hinitise ka hundonka rwe kataka unonka tana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wana wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumpatang mata sone wa busu ala fia aware
1: eska

0: Bugatto go bufoka. Madidana mi mina bara orandida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragdir na. Wile ragdi torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara wile mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi lo talb kira gura kirin ana basa bjel kataka kirin aninde bindindran. Tepat san saban santra plato pada nan martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan luma berungun. Bawa nan mimna bertu wada kia kawirana. Kasur wile wada gile bana asan kalangan lumurana ai na basan na kalbala ni batu wanti. Kamar nan wile wada bu banda ora hidri. Bawa nan mimna kapsan kani kapam wile wada bu kwami. Kalbana hongni jana be basan dogru kukumi haruku. Bibir ba kalani babe babir bina kalang kerem bini basan. Lebana bawa nan mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bombati minna kaymadi yuko kayta wuli be ibe mini tintum bona te minguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getum boti togun an kaminisi asu ni de banna me dum nana hatun be be sana te bin getu yu
1: Dancer on the beat.

0: go buga to go bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragdir na wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi logo talb ki de go rakirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau pan na martin padin redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togon an kaminisi asu ni da banla megu dum nana hatun bebe sana tibi ni getu yu
1: togo juko mudati wo do tike o e chono agreto bi so tike si dolele logbo e gba taru o akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo le kachacha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto o po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo deno zalikule ti la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nle to wa to akwe duo me le kareka ya nle mi ko du go du to wa so ku ponti ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave kwelo i ji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me kokko nuide asono a me nle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusa lada. Na ma, sa kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar ngul ba saga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pur ke ko ma sa ke ne trte ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo ba ga ya anya po.

kon le mo iyapo fun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewo san ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alaafia.

0: Yinsa alameri wabida perenti ne fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro kiperedi.
1: Aha, togo ala jemu. Niyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyay ke kabukane. Ka nkoko na nisa ke blanyar na pafo milebo ka blanyar nga. Njam, sa woka njam mwopote bina wii ke pwini na kiyote sa yu pwini nidal. Ka nisa ke dapon sokode atakwame na maritima atempura blanpo yar. Lili mo sa o kanja mo pot bena wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salade na ma na sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bena leke na da ka blati na do gba ya na cha na lejo ngwa mbi abena na tina yurum go bena kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro ki ye ko ma sa ke ne trete ka tung ma kumoy mo kunya fiba a simple tuna ti sa tru to go da gum na apipi ko kwen gbopo abura ya na na je bo baba nga ya anya kwa
2: ten ni pi kala kale gun ko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fu wo ku ile ba se ka re to go gendere re ne yo ku tu bo ya kwa te wo lo tu le ki che che eni yo ro ku be se bo wo ku ile bu ko nu le yo wo ku ile ba se ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju bo te mu ni e ku ro ru ju bo te mu ne ju bo wo to pra prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena pale ugu ila berke motu muye ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe kula ile la wele.

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo bufoka madere nan mi minna bara oran dihida na bara bara harn mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tim bo na tim bingna mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kam ni a tugu ni da ban la me dugna na hatun bi ni sala
2: togu sama bagal mi som do na gana bi ni so bolu ne bal ye bot go ya de yunu moda no no al wat da la zi be te mi so bolana le de yum bu bu garum din di ma na bal da ke jila din di mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tu ni na zangu ngul hi ni bi tuzu fe de yo taban ko holu da git da so gore ko holu da git da atok ba ma holu da git da ni tv holu da a git da din di mi na len de ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de yo karo holu da git da ni lulu get da a git da al wat ndu bar mi de git da ul lu ni de da ga lu la ra ki hi ni ze po ga de yo so bala ne ele rok da ke ya ti ki ngu ga lu la ra mba pa kelmi ne omu muzobol wene bal ye pot go ye pala ni bla bane no yu sulu ne ndi ya onyo tel rogo te ya tum no da la fi dum ndi ruyo tne ne ene bda ru ba ru wena sobol wene bal ye pot go ye a de ge kan de re sing ne pot go do no ho di tel wo mi tum na da ala fi sobor kan de re sing ne pot go do tom do ne ni si we jon ne do na da la fi dum ye ni ni suru ya padam no ne pozi suru do

0: peace for my country.
1: Aha, togo na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyan na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam opote bina wi mon ko ne lu, ke yote sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar. Yulun ba sa ga na kya na tula ga bina leke na da ka blatin na dubo gba ya. Ne acha ni lejo ngbam ya bina na tina yulun gbo bina kan ya. Na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na dubo gba ka fala ban ka ta de. Ke do na dubo pour ke ni ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo ko nya fiba a simple. Tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngbo pa bora ya na che bo bo ga ya anya.

sokore atakwa mate tata notasna maritim tamana wolnya ntakle kuno ngara we kata ka wono ngat nso wa yukun hinil nalara ngan tala yukun hinitis ka kuno ngara we kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nerisiru misse muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de paga ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina akalmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana warakum batakarana ware wa walna wa muwa muto namba fala nuwon basewana wajar waten wa wasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wa walona mudo de hendo ka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mudo de hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata soni bagusu ala fia awara.

0: kwa na chim
1: yul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ko njam mo pote bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo sa ko njam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yul ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo ba ya ne acha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum gobna kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pro kinye ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ko nya